0: As, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Pang-anim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo Nutricom at nang hindi lang ito.
1: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali!
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
3: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan! Meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at nang himpilang ito.
4: Sura Miras po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Hinebra na! Ginsanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
5: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Seth Manalo!
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cashali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR Permit Number 0648 Series of 2026. Drink responsibly.
9: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Hinebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.

0: dala.
1: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.
2: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
3: Magandang araw po sa bayan ng Mindoreño, mabuhay, mahal, tana! Kakalam po ng bumpersa ng Provincial Information Office, ang GEO Public Information Services Division. Ako si Randy War at ito ang The Capital News. Sa ulo ng ating mga mahalagang balita, Governor Dulor at iba pang mga gobernador ng Mimaropat Regional Agencies nagtutulungan para sa progreso ng rehiyon. Bidding para sa 13 bagong proyektong pang-imprastruktura sa lalawigan opisyal ng sinimulan. Bagong infrastruktura para sa edukasyon at kalusugan isinailalim naman sa pre-bidding. Scouting Movements Oriental Mindoro, mas pinalalakas.

sa detalye ng ating mga mahalagang balita. Nakatutok po ang pamunuan ng MIMAROPA sa pagpapalakas ng koordinasyon at pagtutulungan ng mga pamahalang panlalawigan at mga pambansang ahensya upang maisulong ang patuloy na pag-unlad ng Region 4B. Pinangunahan ni Oriental Mindoro Governor Yumerlito Bonsdolor, Chairperson ng Regional Development Council o RDC at Regional Peace and Order Council o RPOC ng MIMAROPA, ang mga talakayan kasama ang mga gobernador ng Marinduque, Occidental Mindoro, Romblon at Palawan. Gayun din ang mga kinatawan ng iba't ibang regional government agencies na ginanapo sa mismo dito sa lalawigan ng Palawan. Ang pagtutulungan ito ay bahagi ng patuloy na pagsikap na pag-ugnayin ang mga programa, proyekto at prioridad ng limang lalawigan at ng mga pambansang tanggapan para sa mas koordinado at epesyenteng paghatid ng serbisyo sa mga mamamayan. Abangan po natin ang iba pang mga detalye ng balitang yan sa susunod na edisyon ng The Capital News.

Sa patuloy po nating balitaan, opisyal nang binuksan ng Bids and Awards Committee or BAC for Infrastructure ang bidding ng 13 bagong proyektong pang-imprastruktura na nakatakdang ipatayo sa lalawigan. Kabilang sa mga proyektong ito ang 3 malalaking pampublikong pasilidad tulad ng construction of Calapan City Active Transport and Sidewalk at New Capital Complex Calapan City na nakakahalaga ng 73,205,842.26 pesos. Construction of 1-story for classrooms at Cornelio Lintawagin Memorial Elementary School na Wuhan na nagkakalaga ng 12,614,545.18 pesos. At completion of Ubigayni Complex Oriental Mindoro Provincial Hospital at Santa Isabel Calapan City na may halagang 12,299,081.26 pesos. Huwag na ito dumalo sa gawain ng mga kinatawa ng mga kumpanyang lumahok sa bidding at nagsumite ng kanilang mga bid para sa proyektong kanilang napili. Sa panguna ni BAC Chairperson at Provincial Administrator Attorney Earl Ligorio Turano II, isa-isang sinuri ng mga miyembro ng BAC ang mga nasabing dokumento upang matiyak na kumpleto ang mga ito at naaayon sa mga itinakdang requirements para sa bidding. Nasa ilalim naman sa post-qualification ng bidders upang mapatunayan ang kanilang kakayahang legal, teknikal at pinansyal upang maisagawa ang mga proyekto, alinsunod sa mga itinakdang requirements ng pamahalaan. Naging katuwang sa gawain si BAC Vice Chairperson Romeo Paner, BAC members sa sina Provincial Disaster Risk Reduction Management or PDRRM Officer Vincent Gahul, Governor's Office Special Concerns Division or GOSCD Chief Junilo Alcuran, Governor's Office Management Information Services Division, IT Officer 2, Raywell De La Roca, and User Representative Administrative Officer 5, Maria Angeline Mendoza, mula sa Provincial Engineering Office at BAC Secretariat, na pinangasiwaan ni Administrative Officer 5, Engineer Jolie Verlasic ng Geo Procurement Division.

0: Nagtipon naman po ang Bids and Awards Committee para sa pre-bidding ng tatlong proyektong pang-imprastruktura na nakatakdang ipatayo sa lalawigan bilang karagdagang pasilidad para sa sektor ng edukasyon at kalusugan sa Kapitolyo nitong Setyembre 2. Kabilang sa mga proyektong pang-edukasyon na isinailalim sa nasabing gawain ng construction of one unit, one story, two classrooms at lower unit elementary school Bulalakaw Oriental Mindoro na nagkakalaga ng 6,308,410 pesos and 43 centavos at construction of one story, two classrooms at Kalatagan Elementary School Pola Oriental Mindoro na nagkakalaga naman ng 6,305,148.14. Magkatuwang na pangunahan ang pagpapatayo ng mga imprastrukturang ito ng Provincial Government of Oriental Mindoro at Department of Education or DepEd bilang karagdagang silid-aralan na inaasahang tutugon sa pangailangan ng mga mag-aral at guro sa nasabing mga paaralan. O dito isinilalim din sa pre-bidding ang 64,349,368.35 pesos na halaga ng proyektong construction of Oriental Mindoro Central District Hospital, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Katuwang ng PGUM sa pagsasakatuparan nito ang Department of Health upang higit pang mapaunlad ang pasilidad pangkalusugan para sa mga mamamayang naninirahan sa sentrong bahagi ng lalawigan. Pinangunahan naman ang nasabing gawain ni VAC Chairperson at Provincial Administrator Attorney Earl Ligorio Turano II. Inalawahan ito ng VAC Secretariat sa panguna pa rin po ni Administrative Officer 5 Engineer Jolliver Lasik ng GO Procurement Division, VAC Vice Chairperson Romeo Paner, VAC Member Special Concerns Division Chief Junilo Alcura, PDRRM Officer Vincent Gahul, Management Information Services Division Head Raywell De La Roca, kinatawan mula sa Provincial Engineering Office at contractors na nagnanais maging bidders sa mga nabanggit na proyekto. Susunod! Scouting movement sa Oriental Mindoro mas pinalalakas. Provincial School Board sinimula na ang paghanda para sa Provincial Meet 2027. Ang mga balitang yan sa pagbabalik ng The Capital News.
1: Ilang artikulo na ang naisulat sa kasaysayan ng bungabong, ngunit ni isa ay hindi maaring isaalang-alang. Gayunpaman, ang pinakamalapit na palagay ay ang pangalang bungabong ay nagmula sa salitang binago na nangangahulugang isang malaki at ilog na iniuugnay sa mga unang naninirahan na kilala bilang mangyan. Sa maikling revolusyonaryong administrasyon, ang pangalan ng bayan ay pinalitan ng sumilang ni Colonel Juan Nagy, isang matalik na kaibigan ni General Emilio Aguinaldo. Noong ikapito naman ng Disyembre 1927, opisyal na kinilala ang bungabong bilang bayan sa bisa ng Legislative Bill No. 3415 ng Kolonyal na Komisyon ng Pilipinas. Ang pag-unlad ng bayan ay maiugnay sa malawak na lupang pang-agrikultura at yamang gubat na siyang pangunahing pinagmulan ng kabuhayan ng mga tao. Halina't sumunod sa pagsulong ng bayan ng bungabong. Isang dagdag kaalaman hatid sa inyo ng Provincial Information Office at ng himpilang ito.
2: Lindol, ano-ano nga ba ang mga dapat gawin? Mga dapat gawin habang lumilindol, huwag magpanik. Kapag nasa loob ng isang matibay na bahay o gusali, gawin ang tap, drop, cover and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa at humawak sa mga paan nito. Lumayo sa mga bagay na madaling mabasag tulad ng bintana at iba pang mabibigat na gamit na maaaring mahulog o matumba. Kapag nasa labas ng bahay o gusali, lumayo sa mga puno, poste ng kuryente, pader at iba pang istruktura na maaaring bumagsak o matumba. Lumayo sa gilid ng mga bundok na maaaring gumuho. Huwag tangkaing tumawid gamit ang tulay. Kung nagmamaneho, huminto at itabi ang sasakyan. Kung nasa tabing dagat, mabilis na lumikas sa mas mataas na lugar dahil maaaring magkaroon ng tsunami. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Piliin ang pinakaligtas at pinakamabilis na daan palabas ng bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Suriin ang mga linya ng tubig at kuryente. Kung may nakitang sira, isara agad ang main switch at ipaalam sa kinauukulan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe kung saan pupunta. Dalhin ang emergency kit. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong sugat. Magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Huwag pumasok sa mga nasirang gusali, tulay. Maging handa sa aftershocks. At makinig at tumantabay sa mga opisyal na anunsyo at balita. Mga mahalagang paalaala mula sa pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro at ng Provincial Information Office, Public Information Services Division.
3: Kabataang Mindoreño, may kilala ka bang kabataang leader, atleta, artist, siyentista, volunteer o isang kabataang gumawa ng natatanging kabayanihan para sa komunidad? Ito na ang pagkakataon para mabigyang pagkilala ang inyong sipag, talento, liderato at malasakit sa kapwa dahil bukas na ang nominasyon para sa Gintong Kabataan Awards 2026 ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Narito ang mga kategoryang maaaring salihan. Para sa individual category, Gintong Kabataan Awards for Leadership, Civic or Public Service, Gintong Kabataan Awards for Sports Excellence, Gintong Kabataan Awards in the Field of Science, Gintong Kabataan Awards in the Field of Arts, at Gintong Kabataan Awards for the Acts of Heroism. At para naman sa group category, Gintong Kabataan Awards for Outstanding Sangguniang Kabataan Barangay Level at Municipal Level, Gintong Kabataan Awards for Outstanding Youth Organization. Sino naman ang maaaring manominate? Ang mga nominado ay dapat may edad 15 to 30 years old, bona fide resident ng Oriental Mindoro, may PSA birth certificate o certified birth certificate mula sa civil registrar, may barangay clearance at community tax certificate, may mabuting asal at magandang reputasyon sa komunidad, at walang kinakailangang educational attainment para makasali. May mahalagang paalala rin tungkol sa nominasyon. Ang nominator o ang taong magmumungkay sa kandidato ay hindi dapat miyembro ng pamilya o kamag-anak ng nominado. Sa halip, ang nominator ay maaaring kasalukuyan o dating guro, school advisor o dating advisor, coach o dating coach, organization advisor, at community leader. O iba pang individual na may sapat na kaalaman at personal na nakasaksi sa mga nagawa at kontribusyon ng mga nominado. Ang deadline ng pagsusumite ay sa August 27, 2026. At maaaring isumite ang inyong nominasyon sa Office of the Governor Provincial Youth Development Office, Sentrong Pangkabataan, Santa Isabel, Calapan City, Oriental Mindoro. Para sa mga nomination forms, complete requirements at iba pang detalye, maaaring i-access sa mga opisyal na links at QR codes na inilabas ng Provincial Youth Development Office o PYDC. At para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan kay Mr. Oliver C. Almeida, Provincial Youth Development Officer 2, contact number 0995-832-0258, email higormpydc@gmail.com. At huwag kalimutan mag-submit ng isang original copy at dalawang photocopies ng bawat requirement. Kabataang Mindoreño, ang inyong mga pangarap, tagumpay, serbisyo at inspirasyon ay nararapat na kilalanin. Ako si Samantha Asturias, tara na at ipagdiwang ang husay, liderato at malasakit ng Kabataang Mindoreño.

Sa bawat kooperatiba, may kuwento ng tagumpay. Kuwento ng pagkakaisa, paglilingkod, inobasyon at malasakit sa komunidad. Sa Oriental Mindoro, ang mga kooperatiba ang nagsisilbing tanglaw ng kaunlaran. At ngayon, panahon na upang kilalanin ang kanilang natatanging ambag. Narito na ang Gawad Tanglaw ng Kooperatiba 2026, ang pagkilala sa mga natatanging kooperatiba at cooperative champions ng Oriental Mindoro. Inaanyayahan namin ang lahat ng kwalipikadong primary cooperatives sa Oriental Mindoro na sumali at magsumite ng kanilang entries. Sino ang maaaring sumali? Duly registered primary cooperative sa Cooperative Development Authority. Operational nang hindi bababa sa 2 taon hanggang December 31, 2025. May principal office o lugar ng operasyon sa Oriental Mindoro. Nakasunod sa mandatory reportorial requirements ng CDA. May napatunayang kahusayan sa governance, financial management, enterprise development, membership development at community service. Ihanda ang inyong mga dokumento. Official entry forms, latest audited financial statements, certificate of compliance mula sa CDA, articles of cooperation at bylaws, annual at social development plans, cooperative assessment information system reports, listahan ng mga opisyal at miyembro, at iba pang supporting documents na nagpapatunay ng inyong mga natatanging programa at tagumpay. Maaari ring magbigay ng nominasyon para sa mga natatanging miyembro ng kooperatiba, manggagawa ng kilusang kooperatiba, general manager, tagapagtaguyod ng kilusang kooperatiba at cooperative development officer ng Oriental Mindoro. Kung ang inyong kooperatiba ay naging huwaran sa pamamahala, kung ang inyong serbisyo ay nagbigay ng pag-asa, kung ang inyong mga programa ay nagdulot ng tunay na pagbabago, ito na ang inyong pagkakataon. Isumite ang inyong mga entry, ibahagi ang inyong kwento, at hayaang magningning ang inyong tagumpay. Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa PCDO sa pamamagitan ni Maricris B. Capino, Administrative Assistant 2, sa numerong 0946-454-5837. Gawad Tanglaw ng Kooperatiba 2026. The search for the outstanding cooperatives and cooperative champions of Oriental Mindoro. Shining a light on excellence.

0: Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang Gumangas, isang pamilya mula sa isla ng Palawan na naghahanap ng mas lunti ang pastulan ay nanira sa baryo ng Manaul. Kasunod nito, dumating din sa bahaging ito ng Mindoro ang isa pang grupo ng Malay settlers mula sa Panay Island na miyembro ng angkan ni Datu Puti. Hindi nagtagal, dumating ang isa pang alon ng mga settler mula sa Panay sa pamumuno ni Datu Puntoy at Abukay. Sinakop ng mga settler na ito ang kapatagan sa baybayin. At dahil dito, ang mga naunang naninirahan ay lumipat sa kabundukan. Ang mga tagasunod ni Abukay ay nanirahan sa mga mababang lupain ng Bukana na tinatawag na Mansalay River. Nilinis nila ang kagubatan, nilabanan ang mababangis na hayop at itinatag ang kanilang pamamalagi doon. Dumating ang panahon na may di kilalang barko ang napadpad sa Mansalay Bay. Nakilala ni Abukay at ng kanyang mga tagasunod ang mga mananakop na Kastila at nakipagkaibigan sila. Nang tanungin ng mga Kastila ang pangalan ng bayan, sumagot ang mga katutubo ng Unman May Malay na ang ibig sabihin ay hindi ko alam. Sa pag-aakalang ang sagot ay nagbigay ngalan ng bayan, sinimulan itong tawagin ng mga Espanyol bilang Manmalay. Sa pagtagal ng panahon, naging Mansalay na ang tawag sa bayang ito. Isang dagdag kaalaman, hatid sa inyo ng Provincial Information Office at ng himpilang ito.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
2: Nagbabalik po tayo sa para sa iba pang mga mahalagang balita. Pinangunahan po ni Boy Scout of the Philippines, Oriental Mindoro Local Council Chairperson at Governor Yumarlito Bonsolor at Girl Scout of the Philippines, Oriental Mindoro Council President Kias Gubinda Ramos Dolor ang kumpirmasyon sa bagong scouts bilang investing officer sa ginanap na Mansalay District Scouting Movement BSP and GSP Investiture and Rededication Ceremony 2026 sa Barangay Fidel Mundo Gymnasium noong Setyembre 4. Indikasyon ito sa patuloy na pagpapalawak ng pamunuan ng BSP at GSP sa Mansalay District. Nahigit pang palakasin ang scouting movement. Sa pamamagitan ng pagdadagdag ng scouts, magkakaroon ng pagkakataon ng mga kabataang higit na mahubog ang kalaman, disiplina, pamumuno at paglilingkod. May kabuuang 434 na scouts ang lumawak sa seremonya, kabilang ang 211 Girl Scouts at 223 Boy Scouts mula sa iba't ibang paaralan sa naturang distrito. Sa kanyang mensahe ni kahit ni Council President Hiyas, ang mga kabataan na mahalin ang kanilang sarili, maging lakas ng isa't isa at patuloy na magbigay ng inspirasyon sa kapwa. Binigyan din niya ang mahalagang suporta ng mga magulang at sponsors sa paghubog ng karakter ng mga kabataan. Samantala, sinabi ni Gob Dolor na mahalaga ang pagmamahal sa Diyos, sa bayan at sa sarili sa mga itinuturing niyang miyembro ng pinaka-the best movement sa buong mundo. Anya pa, bibihirang pagkakataon na siya ang at ang kanyang may bahay ang siyang nagkatong sabay na mamuno sa scouting sa lalawigan, kaya sinisikap nilang pantay na maisulong ang mga nararapat na programa para sa kabataang scouts. Samantala, sinimula na po ng Provincial School Board ang paghanda para sa Provincial Meet 2027. Sabay ng pagtutok sa kalagayan ng mga pangailangan ng mga pampublikong paaralan sa Oriental Mindoro. Sinagawa ang pagpulong ng PSB kasama ang mga kinatuan ng Department of Education Oriental Mindoro at mga ahensya ng pamalampalawigan upang talakayin ang mga kinakailangang paghanda para sa taunang paligsahan ng mga mag-aaral mula elementarya at sekundarya. Bilang sa mga tinututukan ang paghanda sa mga pasilidad, kagamitan at iba pang programang kailangan para sa provincial MATE. Kasabay nito, sinikap ding patuloy na matukoy ang mga kakulangan at iba pang pangailangan ng mga pampublikong paaralan. Ayon sa pamalampalawigan, mahalaga ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya upang matugunan ang mga pangailangan ng mga paaralan at higit na masuportahan ang mga mag-aaral. Bahagi ng pagkapulong ang mga kinatawa ng Provincial School Board, DepEd Oriental Mindoro, mga ahensya ng pamalampalawigan at board member, Attorney Roland Ruga, bilang bahagi ng patuloy na koordinasyon para sa edukasyon at paghanda sa Provincial Meet 2027. Ang hakbang ay nagpapakita ng patuloy na pagtutok ng pamalampalawigan sa kapakanan ng mga mag-aaral at sa pagpapalakas ng suporta para sa mga pampublikong paaralan sa buong Oriental Mindoro. At sumayin niyo po ang kabuuan ng ating mga mahalagang balita sa edisyong ito ng The Capital News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagtitiwala. Hanggang sa susunod nating pagbabalitaan, ako si Randy War at mabuhay ang sambayanang Mindoreño.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
3: Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Anumang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawang laro ng basketball dahil mabilis makit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
6: Para sa chance manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cashali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR Permit Number 0648 Series of 2026. Drink responsibly.
9: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
10: Bago po sila makasama sa programa ay katulad din po sila ng ibang pamilya sa taas ng bundok na talagang naghihirap po sa buhay.
11: Ako po si Rodrigo Fugoso na nakatira po sa Sitio Magarang. Ang buhay ko po ay isang magsasaka po ako. Kami po ang nahirang na huwarang pamilya sa Mimaropa.
12: Dati po talaga, nung panahon na yun, kami po ay hirap na hirap po. Halos wala po kaming sariling bahay.
13: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan! Meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at ng himpilang ito.
14: Ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Yan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
15: TCSB 104.1 Spirit FM.

Thank you.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang ba?

0: Insurance na hinahanap mo? Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago!
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Sa ako po ma'am, gusto ko pong makapagtapos po ng pag-aral para po makatulong din po ako sa akin, sa kanila po ni mama at sa aking kapatid po ma'am, sa kay Krista po.
5: Ang inspirasyon ko po sa aking pag-aaral ay yung buong pamilya ko po, kasi po gusto ko pong tularan sila ate at kuya, kasi po nakapagtapos na po sila ng pag-aaral. Gusto ko rin po maging maayos po yung aming pamumuhay at hindi na po sila maghihirap sa pagtatrabaho po sa bukid.
6: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Panganim, regular na mag-ehersisyo. Pambito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, Promo Nutricom at nang hindi lang ito.
7: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at nang himpilang ito.
8: Suramiras po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Ginebra na! Ginsanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
11: para sa chance manalo!
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash ali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
13: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One tap box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One tap box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One tap box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One tap box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
14: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
15: Spirit FM.
11: 104.1 Spirit. It's fun. It's great. It's the

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins Tanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
1: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
2: Para sa Senate Manalo.
1: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
0: Cash Shally na!
3: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR PREM number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
5: Bago po sila makasama sa programa ay katulad din po sila ng ibang pamilya sa taas ng bundok na talagang naghihirap po sa buhay.
6: Ako po si Rodrigo Fugoso na nakatira po sa Sitio Magarang. Ang buhay ko po ay isang magsasaka po ako. Kami po ang nahirang na huwarang pamilya sa Mimaropa.
7: Dati po talaga, nung panahon na yun, kami po ay hirap na hirap po. Halos wala po kaming sariling bahay.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. I-provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago.
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Sa ako po, ma'am, gusto ko pong makapagtapos po ng pag-aaral para po makatulong din po ako sa aking, sa kanila po ni mama at sa aking kapatid po, ma'am, sa kay Krista po.
5: Ang inspirasyon ko po sa aking pag-aaral ay yung buong pamilya ko po, kasi po gusto ko pong tularan sila, ate at kuya, kasi po nakapagtapos na po sila ng pag-aaral. Gusto ko rin po maging maayos po yung aming pamumuhay at hindi na po sila maghihirap sa pagtatrabaho po sa bukid.
6: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Panganim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo Nutricom at nang hindi lang ito.
7: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at nang himpilang ito.
8: Suramires po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa Senate Manalo!
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash shali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
12: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
13: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
14: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating grand raffle draw sa June 8,

Nutrisyon Mi Maropa on Air, isang napapanahong programa na magbibigay impormasyon upang labanan ang malnutrisyon sa mga lalawigan at lungsod ng rehiyon. Nutrisyon Mi Maropa on Air, pupukaw sa natutulog na kamalayan hinggil sa kahalagahan ng wastong nutrisyon para sa pagkakaroon ng maayos na kalusugan. Nutrisyon Mi Maropa on Air, ang programang kakatok sa puso ng mga lokal na pamahalaan upang suportahan at magbigay inspirasyon para sa higit pang epektibong pamamahala ng bawat pamunuan. Nutrisyon Mi Maropa on Air, ang programang pangkalusugan na inyong aabangan tuwing ikadalawang Miyerkules ng buwan, alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga. Samahan niyo kami sa programang Nutrisyon Mi Maropa on Air.

maropa.

0: Okay, magandang tanghali po sa ating lahat. Malusog na pagbati sa ating mga kababayan. Dito po sa rehiyong Mimaropa, ang Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, Marinduque, Romblon at Palawan. Gayun din syempre sa dalawa nating lungsod, ang Calapan City at Puerto Princesa City. Welcome po sa ating 9th edition na ating programang Nutrisyon Mimaropa on Air. Siyempre, hello po sa ating mga katuwang sa programang ito. Ang NNC sa pamumuno ni Ma'am Aileen, kasama si na Miss Karen, Miss Nina at iba pang mga kasama natin dyan sa NNC. Sila po ang bumubuo ng NNC Mimaropa Team. Kasama rin po natin sa programa ito ang ating mga kasamahang field reporters sa labas ng himpilin ng DZSB Spirit FM na nakalaang maghatid ng mga impormasyon hinggil sa inisyatibang pangnutrisyon at pangkalusugan ng mga pamahalaang panlalawigan at panglungsod ng Mimaropa Region sa kanilang mga nasasakupan. Gayun din ang mga gawaing may kinalaman sa progreso ng pagpapatupad ng mga programang pangnutrisyon. Para po sa kalaman ng ating mga tagapakinig, ang Mimaropa Nutrition Communicators Network ang media partner ng NNC Mimaropa na nag-initiate po ng programa ito at binubuo po ng mga opisyal at kasapi nito sa panguna ni Board Member Rubelin Solis bilang Pangulo. Ito po ang programang inihandog ng National Nutrition Council, katuwang ang Mimaropa Nutrition Communicators Network, sa pakikipagtulungan at pag-alalay ng ating mga provincial nutrition action officers, municipal nutrition action officers at mga barangay nutrition scholars at iba pa nating mga health workers. Pumasok na po tayo sa buwan ng Ber, ang buwan kung saan nagpapakita na po si Jose Marichan. Ang September parang hinihila at hinihigit ang mga araw patungong Pasko. Ano po? Ganun pa man po, tuloy-tuloy po tayo sa paghahatid ng mga impormasyon at mga balita mula sa iba't ibang lalawigan at lungsod sa rehiyong Mimaropa. Shoutout po sa ating mga BNS, BHW, hanggang sa lahat ng mga nasa frontline ng serbisyong pangkalusugan. Congratulations po sa mga BHW at BNS sa Oriental Mindoro, no? Sa pagsasagawa ng BHW-BNS Health Summit. Kayo ang tunay na inspirasyon at haligi ng ating sistema ng kalusugan na kinikilala ng programang ito. At ngayon nga pong buwan ng Setyembre, para po sa ating mga taga-subaybay ng programang ito, ito po ang itinalaga bilang buwan ng ating mga guro. Kaya ito rin ang buwan ng pagbabalik-tanaw kung paano po tayo nagsimula patungo sa estado natin ngayon. Sina ang nagsilbing pundasyon, gabay at humuhubog sa pagkatao o sa ating pagkatao habang tayo ay lumalaki sa larangan ng edukasyon at sila rin ang nagsilbi nating pangalawang magulang dahil may mga pagkakataong mas matagal pang inilalagi natin sa paaralan kesa sa ating mga tahanan. Kaya naman salute to all our teachers na nagsisilbing pangalawang magulang ng ating mga anak. Samantala, may mga kahawig din po ang mga gurong nakikita natin sa paaralan. Ang kaibahan nga lang, hindi sila yung mga gurong sumasahod ng malaki o sapat mula sa pamahalaan at entitled sa mga pagtaas ng sahod. Kung nagsisimula silang mamit ng ating mga anak, simula 6 o 7 taong gulang sa paaralan, yung mga alam nating teachers sa paaralan, ang tinutukoy naman natin ngayon ay ang nangangalaga simula nang nasa sinapupunan pa ang ating mga anak, no? O nasa sinapupunan pa si baby ng kanilang mga nanay hanggang sa maipanganak at hanggang maglilimang taong gulang. Sila ang mga nakakasama natin sa barangay, ang mga BNS at BHW na nagkakaloob ng kanilang buhay dahil sila ang malalaki ang puso para sa pagbobolontaryo sa pangangalaga ng kalusugan ni nanay na nagbubuntis at ng mga baby na gumagabay sa tamang pagkain para sa maayos nilang paglaki. Mamaya po aalamin natin yan kung ano ang kanilang mga nagiging gawain at papel na ginagampanan sa ating barangay. Samantala, sa unang bahagi po ng ating programa, ibibigay namin sa inyo ang mahalagang balitang pangkalusugan mula sa iba't ibang lalawigan at lungsod sa rehiyong Mimaropa. At unahin po natin ang lalawigan ng Oriental Mindoro. Kamakailan po matagumpay na isinagawa sa lalawigan ng Oriental Mindoro ang Rollout Training on Nutrition Leadership and Governance, Nutrition Program Management nitong Setyembre 8 hanggang 11. sa Eduardo Resort, Calapan City na dinaluhan ng mga miyembro ng Provincial Nutrition Committee at mga Municipal Nutrition Action Officers mula sa iba't ibang bayan. Tampok sa pagsasanay ang iba't ibang learning activities, discussions at capacity building sessions na naglalayong palakasin ang kanilang kaalaman, kakayahan at pamumuno sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga nutrition programs sa kanilang mga komunidad. Pinangunahan ang gawain ng National Nutrition Council May Maropa sa panguna ni Ms. Maria Aileen B. Blanco, nagsilbing tagapagsalita sa loob ng apat na araw si NNC Nutrition Coordinator 3, Ms. Karen Faye at iba pang staff ng ating NNC. Nagsilbing tagapangasiwa at katawang naman sa pagsasanay ang Provincial Health Office sa pamuno ni PHO2 at PNAW Dr. Cielo Angela Ante. Ang pagsasanay ay naghatid ng bagong kaalaman at inspirasyon sa mga kalahok dito. Higit sa lahat, pinagtibay din ang sama-samang pagkilos para sa mas mahusay na pamamahala sa nutrisyon at mas epektibong pagpapatupad ng mga programang ito. Samantala, iba pa rin balita mula sa lalawigan ng Oriental Mindoro, nagsilbing matagumpay at mabiyayang araw para sa mga barangay health workers at barangay nutrition scholars ang ginanap na Cluster 1 BHWBNS Health Summit sa Kapitolyo matapos matanggap nila ang kanilang cash incentive at ang mga gamot at first aid kit na kaloob ng pamahalaang panlalawigan para sa kanilang barangay sa pinaling araw ng naturang gawain. Binibuo ang Cluster 1 ng Calapan City na Wuhan, Bacoor, San Teodoro at Puerto Galera. Sa mga nakaraan po, nagsagawa din po ng ganito sa Cluster 2 at Cluster 3. At ginanap po ang Cluster 2 at Cluster 3 noong Setyembre 2 at Cluster 3 naman sa noong Setyembre 4. Ito po ay sa Panimalayan at Mansalay ayon sa pagkakasunod-sunod. Pasasalamat sa sinsero at walang kapagurang pagsiservisyo na may puso sa mga pamayanan nilang nasasakupan ang ipinaabot ni PHO2 Dr. Cielo Angela Ante sa lahat ng BHW at BNS. Ipinadama sa kanila ang sinserong pagkilala sa kanilang pagsiservisyo bilang katuwang ng Provincial Health Office sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan sa iba't ibang barangay sa lalawigan. Kaugnay nito, bilang pagkilala ng ama ng lalawigan sa kanilang pagsiservisyo, nangako naman na dodoblehin niya ang natatanggap ng mga BNS at BHW sa kasalukuyan sa taong 2027 bilang pagkilala sa kanilang pagpapagod at hindi matatawarang serbisyo. Naging tampok at nagbigay kasiyahan sa naturang gawain ang hataw contest na nilahukan ng mga masisigasig na BHW mula sa iba't ibang bayan. Sa naganap na pagsasama-sama ng mga health workers, inaasahan ang higit pang maigting na pagtutuwang ng BHW at BNS sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa layuning maiangat pa ang kalusugan ng mamamayang Oriental Mindoreños. Samantala, may papasok po tayong balita mula sa lalawigan ng Palawan. Alamin natin ngayon ang tungkol sa mga kaganapang may kinalaman sa nutrisyon diyan sa lalawigan ng Palawan. Mula sa kasama natin sa May Maropa Nutricom, Cyrus Claridad, pasok kasamang Cyrus.
1: Pinangasiwaan ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng Provincial Health Office Nutrition Program ang limang araw ng Local Nutrition Action Plan Formulation Workshop na isinagawa nitong September 1 to 5 sa munisipyo ng Batarasa sa Palawan. Isinagawa ang workshop sa Municipal Lagoon at Municipal Conference Room sa Batarasa at pinondohan ng lokal na pamahala nito katuwang PHO, Provincial Department of Health at Vitamin Angels na isang non-government organization. Pinakapangunahing layunin ng aktibidad na mapalakas ang kakayahan ng mga lokal na nutrition workers at barangay official sa pagbuo ng konkretong plano at mga programang tutugon sa mga pangunahing pangangailangan sa nutrisyon ng kanilang mga komunidad. Sa pamamagitan ng LNAP Formulation Workshop na ito, inaasahang magkakaroon ang mga barangay ng mas organisado at angkop ng mga hakbang upang matubunan ang mga usaping sa nutrisyon at mapalakas ang paghati ng nutrition services sa kanilang nasasakupan. Cyrus Claridad, May Maropa Nutricom.
0: At kasamang Cyrus, samantala mula naman sa lalawigan ng Occidental Mindoro, kinumpirma ng Provincial Veterinary Office ang mga bagong kaso ng African Swine Fever sa dalawang backyard farm sa isang barangay sa bayan ng San Jose matapos magpositibo ang mga isinumiting blood samples. Bagaman ito ay sakit ng mga baboy, mahigpit ang paalala sa biosecurity upang mapangalagaan ang kabuhayan at kaligtasan ng supply ng pagkain sa komunidad. Sa naitalang bagong kaso ng Provincial Veterinary Office ng Occidental Mindoro, ASF, nakasama ang dalawang backyard farm sa isang barangay ng San Jose. Sa ragipanayam ng isang national TV kay provincial veterinarian Dr. Leonie Coden, kinumpirma nito na ang blood samples mula sa 5 baboy mula sa 2 may-ari nito ay nagpositibo sa ASF. Sa kasalukuyan, isa lamang na barangay San Jose ang apektado ng ASF. Ganun pa man, nahigpit na ipinatutupad dito ang pulisiya sa pagtatransport ng baboy, partikular ang paglalabas ng baboy mula sa naturang lugar. Nanawagan din si Dr. Coden sa mga hog growers maging sa mga kumakain ng baboy na makipagtulungan para makontain ang naturang sakit. Ipinagbabawal din ang pagpapasok dito ng mga baboy mula sa labas ng Occidental Mindoro matapos makumpirma ang naturang kaso ng ASF. Dumako naman tayo sa lalawigan ng Romblon. Inaprubahan na ng Senado nitong September 14 ang pag-amienda ng masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Sa ilalim nito, palalawakin ang pambansang feeding program upang gawing mandatory ang pagpapakain sa lahat ng mga mag-aral mula kindergarten hanggang grade 3. Inaasahang malaki ang maitutulong nito sa pinalawak na school-based feeding program ng DepEd Mimaropa na unang inilunsad sa Look Central Elementary School sa Romblon. Matatandaan nitong nakalipas na Hulyo 8, formal na inilunsad ng Department of Education Mimaropa ang school-based feeding program for school year 2026-2027 sa rehiyong Mimaropa, kung saan isinagawa ang regional kick-off sa Look Central Elementary School, Look, Romblon. Kalinsabay naman ito ang nationwide kick-off na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isinagawa naman sa Pulilan Central School sa Bulacan, kung saan dito ipinahayag ng Pangulo ang expansion na feeding program na sasakop sa lahat ng learners at hindi na sa piling beneficiaries lamang. Layunin nito ayon sa Pangulo na maisigurong ang lahat ng mga batang pumapasok ay magkaroon ng access sa mga masusustansyang pagkain sa paaralan tungo sa pagtugon sa sulirani ng kagutuman, malnutrisyon at mga standard o mga bansot ng mga bata upang tumaas ang kakayahan ng pagkatuto ng mga ito. Layunin din ang programa na makatulong sa mga lokal na magsasaka na maging prioridad sa gobyerno ang pagbili ng mga localized produced products para sa feeding program. At yan po ang kalipunan ng mga balitang handog ng Mimaropa Nutrition Communicators Network. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang ang ilang paalala.

0: Okay, balik po tayo sa ating mga programa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Fea Carizan de Leon. Nandito pa rin tayo sa programang Nutrisyon, Mi Maropa on Air. Gaya po na nasabi natin kanina, makakasama natin ngayon ang ating mga panauhin, no? Buti na lang napagbigyan tayo nito. Ano po? Ito po yung ating mga kasamahan, mga BNS, MNOW, at syempre po yung kasama natin ngayon at kinagagalak na nandito ngayon ang ating nanalo, no? Dun sa recently na isinagawang cooking contest ng NNC, no? Bilang bahagi ng Regional Nutrition Nutrition Month Celebration. Ayan. So siya po ay nag second place, no? Muntik na, dapat tayo nag first place. Okay, pero magagaling po talaga yung kalaban. Ang nag-first po dito ay Occidental, congratulations. At tayo nga po ang second sa Oriental. At nag-third po ay ang Romblon. Ayan. So, sino pa unahin natin ipakilala? Ang ating mga nagpaunlak po sa atin. Buti na lang, talaga kagabi yung isa napasama po. Talagang hinahanap namin kagabi, din namin makontak eh. Out of coverage area yata po. Ayan. So, unahin po natin yung ano, yung nanalo po, no? Nag-second place na hindi po namin nakalain talaga pagtingin ko. Hindi ko alam, nakasama pala yun, yung sa FB. Akala ko basta may magja-judge lang, ano. Nakahabol kami. Na ano, ng third, ang fourth, ang second. Ayan. So, nagtulong-tulong. Yan po talaga ang magic na nagtutulong-tulong. Ayan, no? Nagawa po na maging second place. Ayan. Wala pong iba ang ating tinutukoy mula po sa Barangay Tagumpay. Ang nanay po ng isa sa ating mga malnourish. Kasi requirement po yun eh. Dapat nanay ng malnourish yung participant. Walang iba kundi si Raquel Rodrigo. Ayan. Bati ka muna sa ating mga
1: hello po,
0: viewers. Ayan.
1: Hello po sa lahat. Magandang tanghali na po. Ako po si Raquel Rodrigo, ang naging ano po, kumbaga participant po ng ayan, ating nutrition.
0: Yung ginawang cooking contest po. Ayan. Yung paggawa po ng mga pagkain na organiko, no? Talagang makikita natin sa paligid lang. Para maging baon ng ating mga anak. Ayan. At kasama po sa ating mga panauhin ngayon, syempre, ang kanyang BNS. BNS po ng Barangay Tagumpay. Huwag po kayong mabibigla sa pangalan nito dahil ang pangalan po ito ay magaling mag-ballet. Ballet dancer po. No? Ano po, kapangalan lang po niya yun. Ano po? Si Miss Lisa Makuha. Bati ka sa ating mga viewers. Iyan. So syempre, kumpleto Ricardos po. Wala po ang grupong ito kung wala pong MNOW. Iyan. Sila po ay kumpleto dito. Syempre, ang MNOW ng Bayan ng Bako. Gusto po natin i-welcome si Ma'am Erlene Blanco. Yan. So shout out po sa mga taga Bako kasi puro taga inyo itong ating guest ngayong araw na to. Ano po? At bihira po itong mangyari. Yan. So, kumusta naman si Miss Raquel nung malaman mong ikaw ay nasama sa mga nanalo dito sa cooking contest?
1: Sa totoo lang po ay hindi ko po ini-inspect na kami ay magkakaroon ng place kasi ang alam po namin talaga napakarami pong kalaban, maraming contestant. Mm-hmm. So, nung nalaman po sa amin, sa RHU, sinabi po ni Ma'am Erlene ay talaga pong nagalak po ang lahat.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po kasi, nila inaakala.
0: Kasi siya, parang siya ang nag-represent sa Oriental Mindoro. May Maropa po kasi yung pinag-uusapan natin, no? Siyempre, may Kalahok, ang Romblon, ang Marinduque, ang Palawan, Puerto Princesa City, Calapan City, Occidental at Oriental. Yan. So, yan po yung mga naglaban-laban. Imagine, nag-second place po si Miss Raquel, ano po. So, ang galing-galing din.
1: On the spot po.
0: Oo. At nagpapasalamat din tayo sa kanya kasi nagawa yung gusto natin na siya mismo yung magsalita, no? bilang nanay ng malnourished, ano po. At nagawa naman talaga niya.
1: Siyempre po.
0: Kasi iba yung dati ng siya mismo, yung nagsasalita, siya mismo yung nag-represent ng isinasuggest niyang maging baon ng ating mga anak. Anong pangalan niya? Itong ating niluto dito, yung mga tira-tirang gulay. Gulay at isda. No?
1: Imbutidong gulay at isda.
0: Kaya panoorin niyo po 'yon kasi talaga magkakaroon kayo ng idea, no? Kahit sa mga comment na nagkaroon sila ng idea na pwede pala yung mga tira-tirang gulay at isda, paglahukin mo lang, pwede mong gawing imbutido at napaka masustansyang pwedeng maging baon ng inyong mga anak sa pagpasok sa paaralan. Ayan. So, nandito din syempre ang ating BNS at MNOW. Ano ba yung pwede bang masabi ninyo, magkwento nyo, ano ba yung mga karaniwang ginagawa sa barangay ng isang BNS at ng isang MNOW?
2: Ako po bilang BNS, syempre po, ang priority ko ay pangalagaan po ang isang nanay na nagbubuntis pa lang para alam niya po kung ano yung mga dapat niyang gawin at mga nutrisyon na dapat na makuha niya habang nagbubuntis pa
0: lang. At habang tinatrabaho nyo naman ito, nakagabay naman ang MNOW nyo. Ano? So, ano naman usually yung paggabay na ginagawa ninyo sa ating mga BNS?
2: Sila po ay laging ginagabayan. Siyempre, marami po sila bawat barangay.
0: May ilang barangay ba ang bako?
2: 27 pong barangay.
0: Yan. So, umiikot ka doon.
2: Kasi palibasa nga po maraming IPs, malalayo po kasi yung mga bahay ng ating IPs, nahihirapan po silang pumunta mismo sa station. Hindi po nila masyadong mapuntahan yung station kasi depende po yung layo. Hindi po nila makuha yung...
0: Oo, may mga bulubundukin pang ano sa inyo, di ba?
2: Hindi po nila, yung buong pagbubuntis po nila, hindi po nila makuha yung 8 times na
1: pagpapacheck up para po sa kanilang pagbubuntis.
0: Oo. So, kay Miss Raquel naman, sa tingin mo, bakit mahalaga ang isang BNS sa barangay?
1: Yan. So, ang masasabi ko po talaga na napakahalaga po ng isang BNS sa isang barangay. Dahil una po, sila po yung may hawak ng status ng bawat pamilya sa isang barangay. Sa kanila po malalaman kung mayroon tayong mga malnutrition na bata or tinatawag na yung mga ano, mababa ang timbang at kailangan po nating alagaan. Yun po. Sa kanila po, sila po yung nagmo-monitor sa barangay. Kahit hindi po bata, kahit mga matatanda or mga nanay na mayroong mga sakit, ganun po.
0: Alam namin, mahirap talagang BNS, gaya nga ng sinasabi natin kanina. Ngayon ay buwan ng mga guro. Pero meron din tayong mga guro na hindi makikita sa paaralan pero umiikot sa barangay. At ito nga yung mga BNS, di ba? Sila yung mga nagtatrabaho ng hindi katulad ng sweldo ng talagang teacher, pero parang teacher din sila, di ba? Kasi nagtuturo kayo lalo-lalo sa pangangalaga ng kalusugan ng mga bata. Sa pagtatrabaho nyo o sa pag-ikot nyo sa inyong barangay, ano ba yung mga nagsisilbing hamon, yung mga challenges na nai-encounter ninyo sa inyong barangay?
3: Ang malimit po naming nai-encounter na mga bagay na nagiging hamon sa amin para gampanan yung aming mga tungkulin ay pagdating po sa mga IPs, marami po silang paniniwala na mahirap baliwalain kasi hindi nyo naman po sila mauobliga na agad susundin yung mga sinasabi nyo. Kailangan pa po talaga ng masigasig na pagkumbinse para mapasunod mo sila.
0: Pero pagka consistent yung ginagawa natin, kahit pa paano namumulat na yung kaisipan nila, ano?
3: Opo.
0: Like itong ano, yung lumipas na MRC, natutuwa kami kasi may mga IPs na talagang nagpapa-vaccine. Opo, na sila. Alam nila yung dilema o yung panganib na hatid nung tigdas, yung sakit na tigdas. Kaya kahit paano, namumulat na yung kanilang kaisipan. Although may mga na-attendan pa rin akong meeting noon na pagdating naman sa masusustansyang pagkain, may sinasabi talaga silang, ang kanin po ay tama na sa amin, busog na kami doon. So talaga kailangan ay, kumbaga, challenge pa rin yung pagpapaliwanag sa kanila na dapat kumain tayo ng iba't ibang pagkain para makuha natin yung talagang tamang nutrisyon, no? Hindi lang talaga sa kanin, kasi member lang yan ng Go Foods, no? Energy Foods, pero merong mga protina na kailangan ng ating katawan, meron din mga Glow Foods na kailangan ng ating katawan. Kaya talagang challenge sa ating mga BNS na yung consistent, palagi nating ipapaalala sa kanila. Yan. So ang minsan ang nakikita ko ring isang challenge sa inyo, ano eh, yung kapag nagpapa-feeding ang mga IPs na nasa mataas na lugar, nasa Bulubundukin, kapag umuulan, no? At masama ang panahon, hindi sila makababa, no? Hindi sila bumababa. At isa pang challenge dito ay yung nagkakasakit dahil sa kanilang lugar ay wala daw tubig, no? Pero siyempre nandun pa rin tayo para patuloy na pangalagaan sila, yung kalusugan nila, ganun. Yung mga ganitong challenge, meron ba kayong mga strategy na ginagawa? Like halimbawa pag may kalamidad nga, o kaya umuulan lagi, hindi naman kailangan kalamidad, pero yung laging umuulan, parang hirap na hirap silang makababa, no?
3: Kami po, kasi kami may nakatalagang BHW.
0: Mm-mm.
3: Kaya po kung
0: kasi ito ng BNS. Kaya
3: po kung sakaling yung batang pinipeeding ay hindi makapunta dun sa area ng pagdarausan ng feeding, idinideliver na lang po ng BHW, minsan po'y kasama ang tanod pag nagdadala ng pagkain.
0: Oo, buti na lang, no? So napakahalaga rin talaga ng katuwang natin ang BHW. Kasi ang BHW ay mas marami sa BNS.
3: Apo.
0: Halos parang bawat sitio ba sila, no? Oo, ilang BHW mayroon sa isang barangay, pero isa lang ang BNS.
3: Isa lang pong BNS sa bawat barangay.
0: Sa bawat barangay. Ayan. So, talagang very challenging po yung trabaho nila, no? Dito, lalo nga pagka malayo yung iyong pinagsiservisyuhan na pamilya. Ayan. So, ang MNOW naman, paano pumapasok dito kapag may mga hinaing? Halimbawa, may isang problema sa isang barangay. Ito ba ay nagkakaroon kayo ng mga pagpupulong o masinsin ang pag-uusap kung paano ito susolusyunan? May mga ganun ba kayo? Meeting?
4: Nagmi-meeting naman po kami. Kasi po, ang nutrition po kasi sa bako ay sinasabi po nating number one talaga, stunted. Kasi marami nga pong IPs. Kasi nga po, marami po kasing challenges ang nutrition sa bako. Kasi unang-una po, kalinisan po agad. Kalinisan po agad. Kahit ano pong pakain natin, ang mga IPs, kung hindi naman malinis, syempre po magkakasakit. Tapos, ang ano pa po nila, ang...
0: Oo, pero pagka kami pumunta doon, meron kasi kami minsan nag-explain na bago ka kumain.
4: Education naman po lagi. Hindi naman po
0: ng kamay, ganun,
4: hindi naman po
0: kumain.
4: Nawawala lagi sa amin yung health education. Lagi-lagi po yung basta po bumibisita po kami sa barangay, hindi po nawawala yon. Health education po muna bago feeding. Pagtapos naman po noon, babalik na po uli sila sa dating gawi. Yung po ang napaka-challenge po sa amin. Hindi naman po kasi kami nagkukulang sa health education. Basta hindi pa rin po kami tumitigil kahit ganun yung nangyayari.
0: So siguro ito ay yung paulit-ulit lang pagsasabi
4: po,
0: sa kanila. Ano, magtsaga na lang tayo.
4: Pagtsatsaga na lang po talaga.
0: Na ipaalala lagi sa kanila, oops, bago kayo kumain, maghugas ng kamay, ganyan, na idiin na talagang halos ang mga sakit ay doon nang gagaling. Mm-hmm. Sa mga pag hindi naghuhugas ng kamay, yung mga bakterya nandoon, nakakain, gano'n.
4: Opo, at saka isa rin po ang problema yung
0: pagkasakit.
4: Opo, yung direkta po silang umiinom sa yung tubig na bukal. Hindi na po naiinit, hindi na po napapakuluan. Isa rin po kasing dahilan kayo nagtatay
0: sila. Pag umuulan, dapat iniinit yung tubig, pinapakuluan bago inumin.
4: Magtatay para po sila, opo. Mm-mm. Magkakasakit, bababa na naman ang timbang.
0: Yun, no. So, meron ba kayong mai-suggest na kahit si Ms. Raquel as nanay na kasakasama din ng mga, ng mga BNS, no? Para mapababa yung antas ng malnutrition sa barangay.
5: So, ang may i-suggest ko lang po ay una-una po, kasi barangay, ang kumakatawan po sa isang barangay is kapitan. Mm-mm. Ano po. Tapos, kailangan lang po ng, okay nga, supervise ng kapitan, suporta ng kapitan, tapos ililipat niya sa mga kagawad, katulad niya po ng BNS. Suporta sa BNS, ibigay yung kailangan ng BNS para maibigay sa mga mamamayan ng bawat barangay. Ganun po, para masolusyonan yung problema ng bawat pamilya. Lalong-lalo na po yung may mga anak na malnourished.
0: Mm-mm.
5: Yan po.
0: So siguro sa ating mga kapitan ng barangay, alam nyo, bawat pamuno ang barangay, meron niya mga priority. Maisama, no? Maisama man lang sa mga prioridad yung programang nutrisyon. So, pag sinabi nating maisama, hindi ka naman makakakilos kung wala kang pondo, di ba? So, doon sa mga nilalagyan natin ng alokasyon ng pondo ng barangay ay maisama at maging kasama ng mga priority nila na maipatupad sa barangay ang mga programang pangnutrisyon, no? Kaya nananawagan din tayo sa mga malaking bagay po ang suporta ninyo sa ating mga BNS at BHW na kumikilos para mapangalagaan ang kalusugan, hindi lamang po ng ating mga bata, kundi mismo yung nasa sinapupunan pa lang ni nanay ay sila na talaga nagtutulong BHW at BNS para mailuwal ng malusog yung bata, no? Kaya sana, mahirap kasi yung alam natin kung ano ang dapat gawin, pero wala naman tayong madukot, halimbawa na ibibigay na kailangan, no, para sa isang nagbubuntis na nanay, yung ipapainom sa kanila para mapangalagaan yung nasa sinapupunan nila at yung mga bagong anak na baby, paano mo palalakihin ito, no? At ma-encourage din natin, syempre, yung pagtatanim ng magkaroon ng mga backyard gardening, no? Malaking bagay din po yan, no? So, isama yun sa mga priority program na magkaroon ng backyard gardening, no? O kaya community garden na pwedeng dun kumuha ng ifi-feed sa ating mga bata, no? Dahil hindi naman talaga natin mapilit na lahat ay magkaroon ng vegetable garden sa kanilang likod. Kaya tayo na rin yung gumawa ng paraan. Yan. So, sa kagaya ni Ms. Raquel, paano naman kayo nakikiisa doon sa mga ipinagagawa sa inyo ng BNS?
5: Sa katulad ko po na isang nanay, ako din po ay naging BHW dati. So, may idea na po ako sa mga ginagawa ng BNS kasi pag minsan po kasakasama kami ng BNS. So, malaking tulong po ng isang nanay ay bumuo siya ng isang patakaran sa isang pamilya. Kumbaga, magawa siya ng sarili niyang mga gardens para sa mga anak. Or
0: para sa seguridad sa pagkain. Opo.
5: Or ang suggest ay, kumbaga, ay manghikayat siya ng ibang mga nanay. Lalo-lalo na po yung may mga malnutrisyon na anak na ganito yung gawin mo, ganito yung process kung paano mo mabibigyan ng masustansyang pagkain ang iyong mga anak.
0: Para hindi naman kailangan gumastos ng malaki.
5: Opo. Para tulong na rin po sa BNS natin.
0: Oo. Yan
5: po.
0: So, malaking bagay yung sinasabi ni Ms. Raquel na tayo na yung mag-initiative, no? Doon sa tayo mag-initiate sa ating pamilya. Alam nyo yung ibang mga, kasi sabi nga ng mga tatanda, pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Meron tayong nakikita na lungsod, puro simentado yan, pero nakakapag-garden sila, ha? yung mga terrace, lalagyan nila ng ano, ng mga vegetable. Makikita natin yung ginagawa nilang paraan na sa mga sako inilalagay ang ano sa balde o kaya yung mga bottle, ay yung mga bottle ano natin. Oo. Diyan inilalagay, 'di ba? So, sabi nga, pagka may gusto ka, may paraan. Pero pag ayaw, atamad, maraming dahilan. Pero yun po gagawin natin yun para sa ating pamilya din naman yun eh, di ba? Kaya para sa mga ano, sa inyong kapwa BNS at MNOW, ano yung pwede nyo maging panawagan para manatiling matatag dahil medyo challenging talaga itong trabahong ito, no? Maging manatiling matatag sa paglilingkod sa barangay. Sa isang BNS na ipalagay mo na meron tayong BNS na nanghihina na at nangangayaw na dahil sa dami ng trabaho. Ano yung pang-encourage mo sa kanya para magpatuloy sa pagsiservisyo sa ating mga kabarangay?
3: Para sa akin po, ang isang BNS, yan po ay hindi kasi tatamarin kung suportado siya ng barangay officials. Para naman po sa amin na para panatilihin naming matatag at nasa puso pa rin namin yung paglilingkod, wag na pong pakaisipin yung kung gaano kalaki ang natatanggap na honorarium. As long as masaya ka po sa ginagawa mo at nakakatulong ka sa kapwa mo, ay ipagpatuloy lang ang ginagawa ng isang BNS.
0: Yan yung puso ng ginagamit. Hindi tumitingin sa compensation o ano, talagang may puso sa paglilingkod.
3: Kasi po ako, base sa aking karanasan, parang hindi na po ako BNS lang sa barangay. Parang pag may kailangan pong dalhin sa ospital, tawag si BNS, pasama kay BNS. Kahit po wala kang natatanggap yung pag napasalamatan ka na dun sa mga nagagawa mo, parang malaking bagay po yun para maging inspirado ka pat para gawin ang tungkulin mo.
0: At saka yung the fact na nagawan mo ng paraan, no? Ang isang krisis na sitwasyon na walang ibang maasahan nang dahil sa iyo ay umayos yung pasyente, nadala sa ospital. Yan. So, yun na yung kabayaran, yung pakiramdam na nakatulong ka sa iyong kapwa. Sa MNOW naman, ito kasi maraming mga hawak na BNS, no? So, ano yung panawagan mo naman sa mga MNOW na parang nangangayaw na rin at sa dami ng problema na i-encounter?
4: Sa akin naman po kasi, sa mga kapwa ko MNOW, tiyaga din po talaga rin eh, pasensya. Kasi sa mga report din po ng ating mga BNS, ay natatagalan po talaga. Ako po kasi bilang taga-assist ng mga ito, nahihirapan po ako magbigay ng mabigat na salita para sa kanila kasi alam ko yung bigat ng kanilang mga trabaho, tapos dadagdagan ko pa. Inuunawa ko na lang po sila. Tsagang intindihin sila. Matsaga akong nag-iintay ng report nila, laging paalaala. Bilang siguro ay ang hirap din po kasi pagka wala rin pong suporta eh. Hirap po talaga gumalaw. Yun din po ang hinihingi ko sana ay suportahan, hindi po yung nag-iisa ka lang. Ang hirap pong pangalagaan din ng BNS kasi napakababa naman po ang honorarium ng mga yan, biglang nangailangan. Yung kung meron ako, may maiaabot, hindi naman sa lahat ng oras may maiaabot ka, lalo't ang mahal ng pamasahe galing sa bundok, papuntang bayan, ubos na yung honorarium nila. Ay, kung mayroong maitulong, yun na lang po, para lang wag umayaw si BNS. Yun na lang po yung ginagawa ko. Ay, kami naman mga MNOW, hindi
0: kayo
4: naman...
0: Kayo ba ay nakakaranas na halimbawa mag-top ng mga organization sa inyong bayan? Bawa, kung may Rotarian dyan, may mga civic organizations, na minsan kasi may outreach program din yung mga yan eh. No? I-try din natin yung mga ganon. Letter lang yan, letter na hingi po kami ng tulong na sa araw na ito, baka pwedeng sponsor niya ang feeding program.
4: Opo, kasi unang taong ko pa lang po, kaya nag-o-observe pa rin po ako kung ano yung mga dapat gawin. Nahihirapan po kasi ako, nangangapa kung papaano pamahalaan ng BNS, lalo't ang aming bayan ay number one po sa Malnoris.
0: Kaya ang bayan po ng Boko ay nangunguna sa ating mga tinututukan.
4: Hindi naman po nagpapabaya ang bayan ng San Teodoro.
0: Though hindi naman tayo yung number one talaga sa Mimaropa, pero kasama po ang bayan ng Bako sa top 10, no? Na talaga mataas ang malnutrition rate. Ayan. So, pagdating naman sa mga pinapangasiwaan ng BNS, ito yung mga nanay ng mga malnourished, ano yung pwede mong maging panawagan sa mga kagaya mong residente para naman ma-inspire din yung mga BNS na nagtsatsaga talaga sa pagsiservisyo sa kanyang mga kabarangay?
5: Ang masasabi ko lang po para sa mga BNS ay talagang habaan ang pasensya para sa mga magulang, sa mga bata, at para na din po sa ikauunlad ng barangay, sa kani-kaniyang mga barangay, ay kailangan din po ng, kumbaga ay, yun, mahabang pangunawa. At
0: saka baka may mga maiisip din kayong suggestion, yun, no? Po. Na sa mga BNS para mas maging mas magaan, no? Kagaya ng isang feeding activity, ganun. Yun.
5: At tulong-tulong lang po para ikangay.
0: Ikayatin silang magkaroon ng mga vegetable garden.
5: Yun na po.
0: Ayan.
5: So, pagkakaisa lang po ng BNS yan.
0: Yan. So, wag po nating pabayaan, ano, kasi kumbaga kung tayo yung mga nanay ng mga malnourished, kita natin kung paano nagtsatsaga yung mga BNS. Tayo na may makipagtulungan din, no? Makiisa kung ano yung mga pinapagawa sa atin, kasi para din naman yan sa ating kapakanan ng ating mga anak. Ayan. So, ang hangad lang naman ng lahat ng mga frontliner dito sa kagawaran ng kalusugan ay mapaayos yung kalusugan ng mga bata at ng mga nagbubuntis na nanay. Ayan. Habang hindi pa pumapasok si anak, merong mga nangangalaga sa kanila. At yan nga, nakita natin kanina, yung first 1,000 days, dyan nakatutok ngayon, no? Ang ating mga BNS at BHW. So, tayo ay nagpapasalamat sa ating mga panauhin dahil nakapag-share sila kahit papaano, no? At sana po ay yung mga nakikinig ngayon na nakatutok na BNS, BHW, mga MNOW, sana ay kahit papaano ay nagbigay kami ng inspirasyon yung pagtatalakayan ngayong araw na to. So, maraming salamat kay Miss Raquel, kay Miss Lisa, at syempre kay Ma'am Erlyn, na MNOW ng Bayan ng Bako. At sa ating mga kababayan, yan po yung wala na po tayong oras. Yan po ang naging tampok ng mga impormasyon at talakayan ngayong araw na inaasahan nating magsilbing o magsisilbing inspirasyon sa ating mga tagapakinig. Lalo na sa mga nanay at sa mga nutrition program coordinators and implementers sa ating mga barangay. Siyempre, hindi lang dito po sa lalawigan ng Oriental Mindoro, Manapay sa Rehiyong Mimaropa. Maraming pong salamat at sa ating mga tagapakinig, sana kahit paano mayroon tayong natutunan at nabigyan namin kayo ng inspirasyon sa araw na ito. Hanggang sa muli, ako pa rin ang inyong lingkod, Fe Aquilizan de Leon, na nagsasabing mas makalilikha po tayo ng isang produktibong henerasyon sa ating lipunan kung masisimulan natin ito sa pagtutok, sa pangangalaga, sa kalusugan at nutrisyon ng ating mga anak, lalo na sa mga baby, particular sa kanilang first 1,000 days. At tandaan po, good nutrition is a good governance, no? Para po yan sa ating mga LGU leaders. Kaya panawagan natin sa mga kinaukulan, suportahan po natin ang programang nutrisyon at inang isulong ang nutrisyong sapat para sa lahat. At sa ating mga taga-subaybay na mga guro, Happy Teachers Month po. At ingat po tayong lahat.

Nutrisyon Mimaropa on Air. Isang napapanahong programa na magbibigay impormasyon upang labanan ang malnutrisyon sa mga lalawigan at lungsod ng rehiyon. Nutrisyon Mimaropa on Air. Pupukaw sa natutulog na kamalayan hinggil sa kahalagahan ng wastong nutrisyon para sa pagkakaroon ng maayos na kalusugan. Nutrisyon Mimaropa on Air. Ang programang kakatok sa puso ng mga lokal na pamahalaan upang suportahan at magbigay inspirasyon para sa higit pang epektibong pamamahala ng bawat pamunuan. Nutrisyon Mimaropa on Air. Ang programang pangkalusugan na inyong aabangan tuwing ikadalawang Miyerkules ng buwan, alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga. Samahan niyo kami sa programang Nutrisyon Mimaropa on Air.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. I-provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago.
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Sa ako po ma'am, gusto ko pong makapagtapos po ng pag-aaral para po makatulong din po ako sa aking, sa kanila po ni mama at sa aking kapatid po ma'am, sa kay Krista po.
5: Ang inspirasyon ko po sa aking pag-aaral ay yung buong pamilya ko po, kasi po gusto ko pong tularan sila, ate at kuya, kasi po nakapagtapos na po sila ng pag-aaral. Gusto ko rin po maging maayos po yung aming pamumuhay at hindi na po sila maghihirap sa pagtatrabaho po sa bukid.
6: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Pang-anim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo Nutricom at nang hindi lang ito.
7: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at nang himpilang ito.
8: Suramiras po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Ginebra na! Ginsanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa chance manalo!
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash shali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
12: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
13: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
14: Spirit FM
0: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago!
1: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. I-provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago!
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Sa ako po, ma'am. Gusto ko pong makapagtapos po ng pag-aaral para po makatulong din po ako sa kanila po ni mama at sa aking kapatid po, ma'am, sa kay Krista po.
5: Ang inspirasyon ko po sa aking pag-aaral ay yung buong pamilya ko po. Kasi po gusto ko pong tularan sila ate at kuya kasi po nakapagtapos na po sila ng pag-aaral. Gusto ko rin po maging maayos po yung aming pamumuhay at hindi na po sila maghihirap sa pagtatrabaho po sa bukid.
6: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Panganim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, Promo Nutricom at nang hindi lang ito.
7: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at nang himpilang ito.
8: Suramires po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Ginebra na! Ginsa na, no promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
11: para sa chance manalo!
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cashali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
13: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. I-provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago.
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Sa ako po ma'am, gusto ko pong makapagtapos po ng pag-aaral para po makatulong din po ako sa kanila po ni mama at sa aking kapatid ma'am sa kay Krista po.
5: Ang inspirasyon ko po sa aking pag-aaral ay yung buong pamilya ko po kasi po gusto ko pong tularan sila ate at kuya kasi po nakapagtapos na po sila ng pag-aaral. Gusto ko rin po maging maayos po yung aming pamumuhay at hindi na po sila maghihirap sa pagtatrabaho po sa bukid.
6: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Panganim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, Promo Nutricom at nang hindi lang ito.
7: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at nang himpilang ito.
8: Suramires po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsa na, no promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
11: para sa Senet Manalo!
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cashali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
13: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
14: Spirit FM
11: 104.1 Spirit. It's fun. It's great. It's the Spirit House.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gyms Tanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
1: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
2: Para sa Senate Manalo.
1: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
0: Cash shali na!
3: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
5: Bago po sila makasama sa programa ay katulad din po sila ng ibang pamilya sa taas ng bundok na talagang naghihirap po sa buhay.
6: Ako po si Rodrigo Fugoso na nakatira po sa Sityo Magarang. Ang buhay ko po ay isang magsasaka po ako. Kami po ang nahirang na huwarang pamilya sa Mimaropa.
7: Dati po talaga, nung panahon na yun, kami po ay hirap na hirap po. Halos wala po kaming sariling bahay.

0: DZSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Just remember the Sunday, all right?

0: Herbalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Iyan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
2: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa at ng himpilang ito.

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, nalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing, nanaok sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
2: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na muli ni Jesus. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikaluwang misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit. Iniaalay po natin ang ikaluwang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at aliyan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikatlong misteryo ng luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostoles kasama ng mahal na Birhen. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ng kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Ababaring Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Ababaring Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Ababaring Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Ababaring Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Ababaring Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ika-apat na misteryo ng Luwalhati ay ang pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria, kaluluwa at katawan. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at alagyan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Ababaring Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Ababaring Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Ababaring Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Ababaring Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Ababaring Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Ababaring Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Ababaring Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Sa tamayay na ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Haba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Haba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Haba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara nauna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalimang misteryo ng Luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen bilang reyna ng langit at lupa. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Haba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Haba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Haba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Haba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Haba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Haba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Haba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Haba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Aba po, Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak ni Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
2: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
0: Manalangin tayo.
2: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumati nawa ang tulong ng may kapal.
2: Siya nawa.
0: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
2: Siya nawa.
0: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
2: Siya nawa.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayo muli bukas. At muli po naming ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
2: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. I-provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago.
3: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ayun po, ang dami po namin naranasan sa mga financial, basta ang dami po namin naranasan na hirap sa buhay. Pero hindi po kami tumigil kasi sila mama po, tudo support pa din naman po sila mama. Hanggang sa nakagraduate po ako.
5: Nakikita ko po kasi dito ma'am sa amin po, pag hindi po umaral po, talagang mahirap ang buhay dito ma'am.
6: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at nang himpilang ito.
7: Gamer todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: JMR Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali!
9: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027.
7: At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
10: Sura Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginstanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
11: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
12: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
13: para sa Senate Manalo.
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
10: Cash alley na!
14: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
15: Spirit FM. Best friends.
16: I'm Boy.
17: I'm Brenton.
18: I'm Aaron.
19: Ako si Jeff.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
4: Ang Banko

0: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
3: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasama sina Kasanggang Angie Marcamonias, Mama Mahayag at KBP Accredited. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
4: Magandang umaga. Heto na ang inyong Kasangga at Kalusugan.
5: Kasangga at Kalusugan.
4: Angie Marcamonias.
6: Angie Marcamonias.

0: Yes, malusog na umaga po sa ating lahat. Good morning sa ating mga tagapakinig. Welcome po tayo sa programa Kasanggat Kalusugan.
1: Good morning!
0: Ang programang ito ay para sa inyo hatid ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta na po kayo sa mga oras na ito? Nawa po kayo'y maging malusog. Yung mga taga-lugar po ng Luzon, Visayas at Mindanao, malusog na umaga po sa ating lahat. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw mga parents kong minamahal na laging nakikinig sa ating programa ang mga kasangga nating Bisaya. Yun pong mga taga-Visayas region at itong mga taga Mindanao region sa kalakhang Mindanao, sa kalakhang Visayas. So good morning, malusog na umaga, welcome sa ating programa. Siyempre yung mga kasangga natin na laging nakikinig, yung mga kasangga nating waray dito naman sa bahagi ng Leyte Province, maupay nga aga ha inyong atanan, mga kasangga nating waray. Nawa po'y kayo'y maging malusog. Huwag nating kaligtaan ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ito po'y para sa inyo, mga kasangga natin. Sa mga taga Samar Province, ang lawak ng lugar po natin. Na sabi nga'y nararating ng ating programa, lalo po yung mga taga lugar pong ito ng Tacloban City. Good morning po, nawa po kayo'y maging malusog. Ano po? Sa mga taga Samar Province, lugar po kung saan marami tayo produktong Marcafe. Ano?
1: Good morning!
0: Kumusta mga taga Katbalugan? Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga po mga parents kong minamahal. Talagang malawak po ang nararating ng ating programa. Ano? At nawa po sa buong lugar pong ito ng Samar Province at Leyte Province, atin pong tangkilikin ang ating mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta na mga taga Bicol Region? Biglang tawid tayo, ano? Mula dito sa bahagi ng Sorsogon Province. Ano po? Kumusta na po tayong lahat mga taga Sorsogon City? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Maraming salamat po. Dagang salamat po mga kasanggano.
2: Maraming salamat.
0: So sa bahagi ng Albay Province, good morning. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong aga. Yung mga kasangga natin dito sa bahagi ng Legazpi City. Yan. Mga lugar pong narating na po natin yan mga kasangga. Ano po? Mga parents kong minamahal. Kumusta na rin ang ating mga tagapakinig sa bahagi ito ng Camarines Sur, mga taga Camarines Norte, sa mga taga lugar pong ito ng Catanduanes. Good morning! Welcome sa ating programa. Dagang salamat po mga parents ko. Ano? So yan po ang lugar po ng Bicol Region, kung tawagin natin Kabikulan. Dagang salamat po sa pagtangkilik natin ng mabibisa di kalidad na mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
3: Kasangga at kalusugan.
0: Tulad ng Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Namnam Healthy sa Katawan, at syempre ang ating produktong Marcafe with Brown Rice Extract. Dagang salamat po mga kasangga natin dito naman sa Kabikulan. Ano po? Dumako pa tayo sa bahagi ito ng Calabarzon area. Binabati po natin ang mga taga Cavite Province. Ano?
1: Good morning!
0: Mga taga lugar pong ito ng Laguna Province, Batangas, Rizal. Mga taga Quezon Province hanggang sa bahagi ng Infanta Pulillo area. Good morning! Welcome sa ating programa. Maraming salamat. Dagang salamat po. Siyempre nakikinig din ang mga taga Alabat Island sa bahagi ng Perez Quezon, Alabat Quezon at Quezon Quezon. Sa bahagi naman ng ating mga tagapakinig dito naman sa may lugar po ng Mimaropa, Good morning sa mga taga lugar pong ito ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Good morning po. Welcome sa ating programa Kasangat Kalusugan. Maraming salamat po. At nakikinig din ng mga taga Metro Manila, Kalakhang, Maynila. Kumusta na po ang ating mga kasangga dito, mga kapanali? Good morning. Welcome sa ating programa. At itong ating lugar sa Central Luzon at Kalakhang, North Luzon. Pilipinas, good morning. Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. Kumusta na yung ating mga parents, mga tatay, malusog na umaga? Sa ating mga nanay, sa ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola na lagi nakasubaybay sa ating program. Maraming pong salamat. Gusto po namin kayo'y maging malusog, ha? Tandaan natin na produkto natin ay pwedeng mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede rin po sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin po naman ang JMAR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Ingat po tayo sa ating pagmamaneho, ha, mga kasangga. Yung mga pampribado at mga pampublikong sasakyan, mag-ingat palagi. Ang daming aksidente araw-araw, ha, dyan sa kalsada simula nang lumapad po yan. Walang guhit, eh, ha? Lubak-lubak pa eh. Yun ang problema eh. Umiiwas. Ayun, nagkakaroon ng aksidente po tayo. Kaya mag-ingat po tayo. Nasa atin po ang manibela. Kaya dapat tayo ang mag-ingat. Mga parents kong minamahal, huwag tayo magmadali. Huwag na huwag po tayong mag-overtake ng alanganin. Mga parents kong minamahal. Ano po? So sa mga nagme-message sa 0918-277-7888, maraming po salamat na wapoy kayo maging malusog. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si kasanggang Injimar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Edição de Marcamónias.
1: Kung mayroong karamdaman, halos lahat gustong subukan.
2: Ayla Martinez Perez. 57 na po ako. Taga-barangay Pandakati, Tayabas, Quezon. Noon po kasing hindi pa ako gumagamit. Eh, kung saan-saan po ako nakakaano, Dr. Albolario. Lagi may mga pasapasa ako. Lumalapot doon dugo ko. Sa amin, sa Pandakati at sa Tayabas. Sana po gumamit na po kayo ng Mark Cafe na nakagaling po sa aking nararamdaman sa aking katawan.
3: Bumili na ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mate sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
4: Sexing katawan
5: ang dulot ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. Kasama si Kasanggang Engimar Camboyas.
6: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan.
7: Ako po si Nanay Loya Loreno Yaneta, 73 years old, Social City at the District of Bacon in the barangay of San Isidro. May anak na may depression. Tapos at the age of 19, hindi niya kinaya nung nakikis niya sa kumpanya ng janitorial services. Siya at saka yung dalawa, hindi namatay pa nga dahil pagka-depress nila. Ang anak ko, nadala ko pa sa private care ng supermarket. Although bawal, sabi ni doktora, ang mga dark thing like coffee, coke is bawal. But sabi ko, bahala niya si Lord. Kasi nang masubukan ko ang Mark Cafe 5 Plus, Mark Coco, yung vitamin C. Tinay ko sa anak ko sa depression. Dati po, nagwawala siya kahit anong ibigay mo sa kanya. Dati-dati, siya yung lakad ng lakad. Hindi ko madala sa simbahan, hindi ko madala sa kung saan-saan. Sa ngayon po, mula nang pinainin ko siya ng Mark Cafe, Mark Juice, Mark Choco, and vitamin C ng Mark Capsule. I mean, alam mo, ang anak ko na ngayon po, mabinhaw na ang kanyang kalagayan. Kasi po, nagawa na po yun, lakad ng lakad. Ngayon, baby siya. Nag-TikTok na lang, nag-AFB. Mga brothers and sisters, mga magulang, kung kayo po may anak na ganun, may mga depression, may mga PWD, subukan din po nyo sa inyong mga anak. Alam mo po, sa aking anak, since 2012 nang makilala ko siya. Hanggang ngayon, binibigay ko rin sa anito. Ang anak ko po nag-behave. Ako, isang patutuo. Buhay na patutuo. Na hanggang ngayon, yun ang kinukonsume niya. Kaya, nagpapasalamat ako sa product na ni Engimar Munya sa marketing yan and other products. Dahil talagang nakatulong sa pamilya ko. Isa lang ako sa indigent family. Pero sinusubukan ko na hindi lugi ang pagbingin ng marketing yan. Any products, Engimar, napakasarap, napakaganda, napakabuti, nakatulong sa mga mahihirap, ito, kapansanan. Wala. Thanks God. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos at nagkaroon ng magandang produkto si Mr. Engimar Camboyas ng Lucinas. God bless all.
8: Mark

0: ang inyong kasangka at kalusuga.
1: Kasangka at kalusuga.
0: Engimar Kamonias.
1: Engimar Kamonias. Kamonias. Kamonias. Kamonias.

Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na po yung ating mga parents? Ha? Malusog na umaga po. Kumusta na ang ating mga magkakape ng Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Good morning! Maganda po yung mga produkto natin, mga parents ko, ha? Para po sa mga ngayon lamang nakapakinig ng ating programa, yan po'y alam na po nung iba, ha? Kaya nga ang lagi kong sinasabi sa ating mga parents, kung kayo po ay kumukonsumo na ng mga produkto ng GMR Herbs Incorporated, lalo po kapag pag-usapan na itong kape at itong marchoco, okay na po kayong hindi namin abalahin. Pero kung hindi po natin alam yung ibang produkto, gusto nating mag-update, makinig po kayo sa programa Kasangkat Kalusugan. Ano po? Kaya yung mga kasangga natin ay talagang walang humpay, ha, sa pagkonsumo ng ating produkto, sapagkat sila po ay laging nakasubaybay sa ating programa. Hindi baga nalilimutan na ni. Alam nyo, mga nanay kong nakikinig, katulad ni nanay, Florella ng lugar pong ito ng Batangas, ani. Ang sabi po niya ay lagi po siyang nakikinig sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Ano po, ang sabi nga po ni Nanay Florella, kahit hindi na po kayo mag-advertise ng inyong produkto, ha, sa mga radyo, ay kayo po ay

0: minamahal. Pero yung pong mga bago, hindi po lahat ay nakikinig sa radyo sa ngayon po, mga parents ko, ha? Eh paano kung bigla silang makinig sa radyo, sa FM, sa AM, tapos wala namang programa kasanggat kalusugan, eh di, hindi na po mapapakinggan yung ating mga paliwanag sa mga produkto. Ano po, kaya importante pa rin po ang radyo, mga parents kong minamahal.
1: Correct.
0: Talagang ito nga po'y sabi ginagastosan, ano? Talagang binabajitan din po ang advertisement natin, ha? Sapagkat yung iba naman, mga parents kong minamahal, hindi alam yung ating produkto. Sa dami po baga naman ng tao sa Pilipinas, hani? Ay talagang hindi po natin lahat yan mauutusan na sabi nga makinig sa mga radyo. Ano? Kung nung panahon po na wala pang cellphone, wala pang TV, talagang radyo po ang kanilang pinaglilibangan. Nagkataon lamang po, nag-upgrade tayo, talagang dumami na po ang digital, kumbagay lumawak na po ang mga communications, tapos talagang dumami ang gadgets, yon. So, hindi pa rin po patay ang broadcast industry. Talagang kahit sa mga sulok na lugar ng ating bansang Pilipinas, nakararating po ang signal ng isang radio station. Ano po? Kung kayo'y may radyo sa kabundukan, makakapakinig kayo ng programa Kasanggat Kalusugan. Kaya yung ating mga suki ay nariyan po, hani. Kaya kumusta po tayong lahat, mga parents ko? Talagang kapag ang pag-uusapan po itong call sa kape, ay nariyan po ang kaping may herbs, ha? Ang Mark Coffee 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix with agaricus, blase morel mushroom with panax ginseng at spirulina, mga parents kong minamahal. Ano po?
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
3: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Nung ano po, nung 2011, nang i-launch po itong ating produktong 5-in-1 Plus 1 ni Mark Cafe, ito po ay hindi masyadong na-appreciate ng ating mga parents. Sapagkat unang-una po, mga kasangga ay bago siyempre. So, duda pa sila sapagkat wala pang katiyakan, sapagkat yung ating mga parents, mga magagaling po yan. Alam po nila yung tungkol sa Food and Drug Administration. Ano po? Yun ang kagandahan po sa mga magagaling nating mga nag-i-intake ng mga ganito. Kaya ito po'y lumakas, mga parents kong minamahal. Kaya dumami yung suki natin sapagkat ito po ay nalaman nilang rehistrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Yun po naman talaga ang tama, eh. Ano? Yun po yung tama, mga parents ko. Ano? Kaya kung kayo po ay talagang gustong maging maingat sa ating kalusugan, lalo po yung mga parents nating mahilig sa kape, huwag kayong tiran-tira ng kaping may herbs na hindi natin sinusuri kung ano po or anong status ng isang produkto, tingnan po natin sa Food and Drug Administration. Ano po? Kasi po kaya may Food and Drug Administration, sila po yung ahensya na kumokontrol sa mga bagay-bagay, lalo po kapag yung mga sangkap ay hindi kailangang isama sa isang uring kape, pipigilan po yan, mga kasangga. Ano po, hindi po bibigyan niya ng certificate para po dun sa produkto. Ano po, kumbagay invalid po yun agad, ha? Sapagkat mayroong sangkap na hindi po pwede, sinusuri po yan, mga kasangga. Eh, yung po namang ating mga sangkap, talagang approved na po yan, eh, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya mabilis pong nabigyan din ng certification ang ating mga produkto. Talagang yun po yung aking laging gustong mangyari, na tayo po'y naka-align sa ahensya ng pamahalaan, lalo po sa Food and Drug Administration, para naman po sa ganun ay maging safe yung ating mga parents at

0: transparent po tayo sa ganyang bagay. Ano po, pag nakita nilang, uy, maganda yung kape ni Jaymar, ah, talagang registrado sa Food and Drug Administration, safe po tayo nun. Tapos halal certified pa para sa ating mga kaibigang Muslim. Ano po, kaya yan po ang talagang tunay na tinangkilik ng ating mga parents, sapagkat unang-una po, ang ating produkto ay nasa tama po, mga parents kong minamahal. Naka-align po yan, ha, sa Food and Drug Administration. Lahat po ng ating produkto, ha, lahat po yan ay registered sa FDA. Ano? Lalo po yung ating masarap na Marchoco. Ito pong Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Ano? Ito po ay pang-alternate po natin. Ano? Marami nang nasasarapan doon sa Marchoco. Ano? Talagang may kanya-kanya silang paborito. Ano po? Sabi nga ay mas lamang daw sila sa Marchoco kaysa sa Marcafe. May mga ganun po tayo, mga suki. Ano? Kasapagkat nakita po nila yung napakagandang mga ingredients ng ating Marchoco. Ano? Tsaka talaga namang masarap po siya. Ano? So, yan pong Marchoco ay nadyan lang po. Available po yan sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede pong ipagtanong sa mga drugstore po yan, ha, para sila ay maka-avail. Then sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok ay sigurado po yan, ha. Talagang back up po natin yung Shopee at Lazada, ano? At yung ating TikTok, sapagkat pag naghahanap yung ating mga parents, halimbawa napakalayo po yung lugar, malayo kayo sa Lucena City, malayo kayo sa outlet, abay pwede naman kayong mag Shopee at Lazada, ano? Kunti lang ang diferensya po dyan, mga parents kong minamahal, ano? Tapos yung ating isang produkto, mga parents ko, yung sikat na sikat po ngayon, itong Marchoco with brown rice extract. Ano, yung kaping may sangkap na masustansyang bigas, yung pong brown rice. Tapos sinamahan po ng iba't ibang klaseng herbal extract. Kaya talagang sabi po ay solve na solve yung ating mga parents. Lahat ng produkto natin ay pwedeng mapakinabangan araw-araw. Ano? Yan po yung tatlo talagang bida, eh. Tapos, yung ating March juice na paborito ng ating kasanggang si Jigs Azores, ano, gustong-gusto niya yung ating March juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Alam naman natin, eh, na talaga namang maganda po yung ating March juice, ha? Eh, ang sangkap pa lamang, mga parents kong minamahal, talagang magugustuhan po natin, ha? Ito pong ginagawa natin dito sa isang sachet, nilalagay ko po doon sa bottled water, doon ko po kinakalog para madaling inumin. Ganun yung ginagawa ko lang dyan, eh. Maganda po sa isang bottled water yan, ha? Sa ano bang sukat ng bottled water? Parang 150 ml ba? Tama ba, ano? Ay katamtaman ang lasa, masarap. Eh, kagandahan po, may chia seeds yan. Mayroon niyang buamera, mayroong guyabano. Mayroon po yung Garcinia Gambodia at yung pong mangosteen extract. Tapos may L-carnitine, L-glutathione, marine collagen powder. Yun po, mga parents kong minamahal. Bakit nila nagustuhan po ito? Sapagkat hindi naman po ang Jaymar Herbs Incorporated maglalabas ng produktong hindi naman makatutulong po sa inyo. Kasi sayang po ang pamumuhunan ng isang produkto. Malaking pera po ang ginugugol dito o ini-invest, mga parents kong minamahal. Ano? Hindi po maliit na pera, malaking pera yan, ha? Kaya hindi tayo pwedeng maglabas ng produktong mahinang klase. Laging maayos po yan, ha? Depende po sa atin yan, mga parents kong minamahal. Kung kayo talaga ay mahilig sa juice na may mga fruit extract, mayroong herbal extract, abay, asan pa kayo, mga parents kong minamahal? Yan po'y available din, ha, mga kasangga, sa Shopee at Lazada, syempre sa TikTok. Basta't hanapin natin Jaymar Marketing Online Shop Store, mga parents ko. Baka kasi kung sa iba kayo baka order, iba ay padalahan, eh.
1: Shop now! Narito ang mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink.
2: Ang masustansyang inuming tsokolate. Chocolinamnam, healthy sa katawan.
1: Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
2: Ang kapeng bigas na may herbal extra.
1: Mark Juice 9-in-1 plus 1 Drink Mix.
2: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with stevia.
1: Mark